Shala nuna ma yo ya. Nuga le nga yo deng so pe na chua leo mu an. Yo de ma mu so pe na chua leo. Yo de mi to ti yo shala a o ma ya. The moment he taught his Joshua, so talk that your balance.

Hindianya man ma china ping lo pa to dia swanga ma chi o kang ya su.